0: 103.3 The New J, your positive choice. It's 8:38 and this is The Breakfast Club. My name is Renzo.
1: And this is Ron.
0: And by the way, if in case you missed this kwanang announcement sa social media, nana po a possible price hike sa fuel tomorrow, particularly diesel and gasoline. No? Ang diesel is 1 to 2 pesos ang estimated price hike. While ang gasoline is 2 to 3 pesos per liter. Right. So hopefully, you know, nakatubil daan og daghan-daghan para para dili maabtan sa price hike.
1: Oh, og sa mga gasoline owner, subay lang ta sa standards sa government. Dili magpakaroon ingon, ah, wala na isulod. Yeah, para magulat na kang mataas ang kuan. Please don't do that. That is dishonest sa negosyo.
0: Yeah. And gone food, it's a crime, no?
1: It's a crime, yes. Definitely illegal.
0: And gone food sa mga drivers, mga vehicle owners, ayaw po pag hoard so that others can purchase gas as well and diesel. Okay, and tinabangat na taan ng panahon kay kita man tanan affected, no?
1: Yeah. Tama. Gusto ko lang din sigurong i-announce na lang from Water District, no? Para sa mga apek sa mga nagpuyo o sa nasa lugar sa barangay 1 to 40 Puntod, Nazareth, Makasandig and portions of Kamamanaan including Pinikitan na pwedeng magkaroon ng low water pressure to no water starting Tuesday ugma May 5 9 o'clock sa buntag taman Wednesday 6 a.m. So sugod na mag tapok ng tubig. And para di mo makaligo sa inyong office. Okay, so you, ano na, mag-set aside mong tubig para, and of course, tabuni po para di puyan sa mosquito.
0: That's right. No? Okay, para po iwas dengue. Anything ka ng mapwede mahimong breeding ground sa mosquitoes, mga flower pots na no? walay sulod, iabo na sila. Inarabay times nga gaulan karon. So, ang nagyapoy possibility sa dengue.
1: Alright. Ambing tanan.
0: 8:41 is the time. Here comes Colton Dixon with Made to Fly. Here on 103.3 The New J, your positive choice.
2: My daddy always told me, hold your head up high.

103.3, the new JR Positive Choice, owned by Siam Broadcasting Network and managed by Far East Broadcasting Company Philippines. Welcome to the Midday Show, and this is Pretty Lie. Maayong pagpaniuto diha kanimo. Today is another day. It's the 4th of May, 2026. Happy New Month pala. Kumusta naman ang long weekend? Ang long weekend, in fairness, ha, nabuhat ginako akong giplano na ako nga mag-rearrange sa ako ang room. Gamit akong tulod-tulod sa akong aparador. Gabi nga panlimpyo ato ang Friday. And I hope nga your long weekend went well. Nagpadagat ba? Nag-outing ba? Kauban ang family? Maragusay, gusto niyo mo lubos-lubosin po, no? Kaya samtang ubos gamay ang kuhanik presyo sa fuel karon ba? Basig before pa man siya mataas balik, marag lubos-lubosin mo na lang siguro yun ang imuhang mga lakaw karon nga mga panahon. Right, so I hope nga you're doing well today and happy Monday to you. Happy ba karon nga adlaw? Well, shout out data sa atong mga estudyante din. Excited na kayo mag-summer camp. So, dagang mga summer camps, di ba nga kakahitabo ka rin, bisag asa nga mga lugar. So, shout out sa mga students nga kaka-excite gidin taon nga mag-summer camp. But I think, ano, it's really exciting. I think that's one of the fun things about being young. You know, you have that time, tapos you get to enjoy those times ba nga makaubani mo yung mga friends ni mo. Tsaka di ba usual, mga young people magod, sila na ang may daghan nga kayo nga mga friends. Kasi nga kung older ka na, di ba, minsan, ano, gamay na lang yung circle of friends compared sa mga bata-bata pang magdahan kay tungod siguro di man tungod kay syempre kay eskwela man sila mga ganun, so mas wide ilang circle of friends. Ayun, so enjoy sa summer camp, sa mga mag summer camp pag sa mga nahumanan na i-chat na lang imong crush. Nga na bigyan ano pag summer camp ba na rin kay summer camp or summer crush, pero pag umanan malimot-limot and then malimutan na dahil mga ganun. But anyway, enjoy this season, this summer season nga. Although for the past 3 days, di ba, natin mga nasinating ang mga pag-ulan. Pero yung mga pag-ulan nga, hindi naman siya bundak. Hindi naman siya bundak na bundak. Kaya mga saktong ulan lang ang mga gapang hitabo the past 3 days. And of course, we welcome it, no? Labi na kay gabi kainit ang panahon. So kung medyo ulan siya, mag- okay, ringitsad kayo. It's okay for me, I don't know with you. Kung okay na po, pero ako, okay, I welcome the rain kasi nga, init ang panahon. Pero today, it's another sunny day. We don't know later kung mula na po na siya. But we thank the Lord for this day ngayon, gihatag sa ito. And salamat sa imong pagpili ng mamati karon nga adlaw. Enjoy ka lang dyan, enjoy your lunch break while tuning into positive and encouraging music right here on the New J. If you have any song requests or greets, shout out. Send us a message on our Facebook or Instagram account, 1033 The New J. You could also send it to mobile number 0998-844-1412. Enjoy tuning in. Here's a song by JFA Worship, Diha Kanimo.

Ang buhay ay hindi naging makulay sa pagwawagi. Ito'y sa kung paano hinarap ang pagkalugi. Pagkatalo o dehado sa kung paano modernato. Ang sarili mo na masisilayan sa litrato ng nakangiti at masasabi mo na gustong balikan lahat sa kung paano ka naging matibay sa pagsubok na iyong hinarap. Dahil ang lahat ay nabuhay para sa

0: Tahan na.
1: Hindi dyan matatapos ang lahat.
0: Tahan na.
1: Oras na para muling mangarap.
0: Tahan na.
1: Ayos lang umiyak panandalian. Basta ang umaga nakaabang ay huwag kalilimutan.
0: Ang bawat paghinga ay matatawag na milagro.
1: At ang bawat umaga ay ituring mong regalo.
0: Para muli kang makabawi at ikaw ay makabuelo.
1: At buong loob mong isigaw na

problema at pagsubok na sa'yo ay humuhubog sa iyong pagkatao. Tibayan mo pa, walang problema na hindi mo makakaya. Dahil ang mundo'y gigising sa bagong umaga, para lang sa taong patuloy magtitiwala. Lungkot ay tapusin, magtiwala kay Bathala, dahil ikaw ay kanyang inaalala. Tatahan ng mundo, magtiwala ka lang. Lahat ng bigat na pasan ay mapapagaan. Oo, asahan ang pagsubok ay malalagpasan, basta't Panginoon lamang ang iyong sasandalan. Tatahan ng mundo, magtiwala ka lang. Lahat ng bigat na pasan ay mapapagaan. Oo, asahan ang pagsubok ay malalagpasan, basta't Panginoon lamang ang iyong sasandalan.

You just heard the song Holy by David Leonard. Holy, para karon nga holy hour. Holy hour, kay mo gani oras, di ba nga medyo tolgon tayo nga nga oras. Time is already 1:32. Maayong pagpamati di sa imo. Ako naka sa work karon na, di pwede magtulog-tulog kita kay work, work, work. Sa mga students nga nakabakasyon karon, kini noon tuluga gini. Enjoy that sleep. And sa mga maestra po nung siguro sugod na po sa mga preparations board para sa sunod na school year. This is Pretty Lai and you're on the program, The Midday Show. In 1 John chapter 3, verse 18, it says, "Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions." So our love language, I don't know if you're familiar, pero na love language, di ba? According to author Gary Chapman, there are 5 love languages. And they are words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and physical touch. Ako personally, akong primary love language is receiving gifts. Pag na ko'y madawatan nga gifts, piling na ako kay Kwan, kanang love ko sa tao, or na ko'y bili, anak nga tao, kung na ko'y ma-receive nga something. Now, sa imo siguro different, kasi siguro balagatagan ka o gift, pero kung wala namang words of affirmation, di mo din na-feel yung love para sa imo sa tao. So, your primary love language may be different from mine, but somehow, we all desire to know that we are loved, di ba? We long for it, or like, kahit kanang magpakita kagdagan kay nga mga good deeds, pero kung di ni mo isulting love ni mo tao, di ka po niya ma-feel nga love ba ni mo siya. Ganon. Now, John from the Bible writes to merely say that we love each other. Nga, kung mayon tanga, gigugma na ito ang tao, di lang siya basta sa atong istorya, but through our works also. Diba? How are we demonstrating that truth? Nga, di lang ta basta ga istorya, but atong gabuhaton. I think it's good to know what makes other people feel love. Diba? Like, example, kini siya nga tao, kabalo kang, kini siya, ingani siya nga klase, ingani yung love language niya. So, kung mas nakaila ka ng tao, kabalo kasi yung love languages, then you can do more of that. Right? Could be writing a note to someone, or maybe it could be picking up some flowers for them, or giving them flower baka, or take them out for coffee. Mag-invite lang nimo sila ng coffee, pero OA na kailang reaction nila. Pero, hindi naman siya OA talaga. It's just that, for that person, you doing that small something for them, could be their, nag-care gudin siya nga tao sa ako. Gamay na siya nga butang, pero OA na kayo kong mo-react. Pero actually, gamay ka niya siya, pero na-feel na ako nga love day ko ani nga tao. Nga na, diba? So, find out kung sa yung love language, ano na tao. Love is an action word. If you love each other, then show it. Put that truth into action. You are listening to The New J, your positive choice.

0: Son manok sa ato a darling nga naghanrabatag anak niya mahal na raba ang lechon manok karon.
1: So Sterling, pwede ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadag ko ug mas gipalami ang timpla?
0: Uy, mauba darling, unsa man na?
1: Aw, wa nay lain darling. OMG lechon manok, nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadag ko ug mas gipalami na ang ilang lechon manok.
0: Wow, nindot agud ana darling. Unsa pa atong gihuwat? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG lechon manok. OMG sa sarap. OMG sa

Makapadasig, makapabayaw. Makahatag og kusog. Kini ang 103.3 The New Jay.

0: again.
1: Makapadasig, makapabayaw, makahatag ug kusog. Kini ang 103.3 The New Jay.

0: Show's positive Christian hit radio.
1: 103.3
0: The New Day.
2: Naranasan mo na bang magpabago-bago ng iyong pasya dahil sa sobrang kaiisip? Yung unang pasya mo pala ang tama pero pinalitan mo pa dahil nagduda ka sa iyong unang naisip. Totoong mahalaga na pag-isipan natin ang ating mga pasyahin sa buhay, trabaho at negosyo. But sometimes overthinking hinders us from taking action. May panahon para mag-isip, may panahon para magpasya, at dapat may panahon din para umaksyon na. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, "The distance between your dreams and reality is called action." Hindi magkakaroon ng katuparan ang mga plano at pangarap mo kung hindi mo naman aaksyonan ang mga ito. Narito ang ilang hakbang kung paano mo lalapatan ng gawa ang iyong mga plano. Una, step in faith. Tanggapin man natin o hindi, sa lahat ng ating ginagawa ay mayroon itong kasamang pananampalataya. You exercise trust and faith sa tuwing ikaw ay sasakay gamit ang Grab. Di mo naman kilala ang magmamaneho pero nagtitiwala kang dadalhin kanya sa destinasyong gusto mong puntahan. You exercise faith whenever you eat out in a restaurant. Hindi mo nakikita ang kusina ng restaurant, pero nagtitiwala ka na malinis at masarap ang pagkaing isa-serve sa iyo. Pananampalataya at tiwala sa Diyos ang kailangan. Sa tuwing gagawa ka ng hakbang para marating ang iyong mga pangarap at matupad ang iyong plano, maraming bagay na hindi mo kontrolado, kaya kailangang matuto kang magtiwala sa Diyos. Pangalawa, exercise positive risk-taking. Ang paglago ay palaging may kasamang calculated risks. Gusto mong lumaki ang negosyo mo. Hindi naman ito mangyayari kung di ka magdaragdag ng investment o pangapital para sa expansion na iyong nais. Kasama ng paglago ay lakas ng loob na makipagsapalaran. Kasama ng paglago ang paghakbang sa labas ng iyong mga nakasanayan na. Part of positive risk-taking is learning to leave your comfort zone to expand your borders and horizon. At pangatlo, turn every action into a learning opportunity. Sakaling hindi naging matagumpay ang aksyon na iyong ginawa, hindi pa rin ito maituturing na kawalan o kalugihan. Make every action an opportunity to learn. Kung tama ang iyong naging hakbang, pwede mo itong ulitin hanggang sa maging bahagi na ito ng inyong standards and procedure. Kung mali naman ang iyong aksyon, sa susunod ay alam mo na kung ano ang dapat na iwasan. In any case, there is a benefit in taking action. Ang sabi ni Pablo Picasso, "Action is the foundational key to all success." Ang hangad mo ba ay tagumpay sa iyong trabaho? Humakbang ka na at gumawa ng aksyon ngayon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!